0: My name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Transsource Media is dedicated to provide reliable, affordable, fast, and efficient services to our clients. We offer services that have been strategically organized to produce high-quality results. We are focused on providing essential assistance such as, but not limited to, transcription services, virtual assistance, web designing, audio-video post-production, and voice-overs. Transsource Media, your most reliable partner for all your business needs.
1: For more information, visit transsourcemedia.com.
2: Good news para sa mga kababayan natin abroad. Mapapanood nyo na ang inyong mga paboritong V81 radio shows sa Amazon Fire TV. Simple lang ang gawin. Go to amazon.com at isearch lang ang V81 radio app and click install. Kaya wala kayong shows na mamimiss dahil mapapanood nyo na ito anytime and anywhere you want. Gamit ang Amazon Fire TV. Tandaan lang, just install the V81 radio app and you're good to go. Another first from V81 Radio Worldwide.
3: Pinoy music ba ang hanap mo? Listen to V81 Radio anytime, anywhere. Now, you can download our official mobile apps for Android and iOS for free. For Android, i-download lang ang V81 Radio app on Google Play Store. For iOS, i-download lang at the App Store. Just type in V81 Radio. That's letter V, number 8, number 1, space, and the word radio. OPM hit. 24 hours a day. Anytime, anywhere.
4: For desktop or laptop, you can also log in to www.v81radio.com.
3: Kaya makinig na. Kami po ang V81 Radio. All hits, all Pinoy.
5: Bea Boris at X, nagkabalikan na? Mga kachika, hindi lang co-parenting, pamilya pa rin ang turingan. Ibinahagi ni Bea Boris na ang ina ng kanyang ex-boyfriend ang tumutulong ngayon sa pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatili raw na maayos ang relasyon nila bilang pamilya, lalo na pagdating sa kanilang baby. Ayon kay Bea, malaking tulong at suporta ang natatanggap niya mula rito habang ginagampanan ang pagiging hands-on mom. Kaya ang chikang ito, patunay na kahit walay na, pwedeng may respeto at magandang samahan pa rin. Ikaw, posible bang maging close pa rin sa pamilya ng ex mo? Miguel Tan Felix, biglang litaw. Mga kachika, may surprise pasabog agad sa pilot episode. Nagulat ang viewers nang biglang mapanood si Miguel Tan Felix sa opening episode ng The Master Cutter. Kasama ni Dingdong Dantes sa matinding action scenes, ipinakita ni Miguel ang kanyang badass soldier role na agad pinag-usapan online. Pero ang twist, matapos ang explosive gunfight scenes, natapos ang kanyang karakter sa isang emosyonal na eksena. Kaya naman ang fans, bitin at napasana, bumalik pa siya. At yan ang latest chika, surprise appearance pero matinding impact na agad. Danny Barreto, sumabog na! Mga kachika, sumabog na naman ang Barreto family issue. Diretsahang sinopla ni Danny Barreto si Dennis Padilla matapos itong mag-react sa isang interview tungkol sa kanilang pamilya. Sa kanyang matapang na mensahe, sinabi ni Danny, "Ikaw na naman kawawa," at inalala pa umano ang sigawan at gulo noong bata pa sila. Dagdag pa niya, pagod na raw silang palabasin sila ang mali habang si Dennis ang laging biktima sa kwento. Mukhang hindi pa talaga tapos ang tensyon sa pagitan ng Barreto family. Ikaw, kanino kakampi? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
6: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip, trip, trip.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, this is Hannah Presillas. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app, available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Trip ni Tito

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Boss!
1: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito?
2: Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito.

0: Bea Boris at X, nagkabalikan na? Mga kachika, hindi lang co-parenting, pamilya pa rin ang turingan. Ibinahagi ni Bea Boris na ang ina ng kanyang ex-boyfriend ang tumutulong ngayon sa pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatili raw na maayos ang relasyon nila bilang pamilya, lalo na pagdating sa kanilang baby. Ayon kay Bea, malaking tulong at suporta ang natatanggap niya mula rito habang ginagampanan ang pagiging hands-on mom. Kaya ang chikang ito, patunay na kahit walay na, pwedeng may respeto at magandang samahan pa rin. Ikaw, posible bang maging close pa rin sa pamilya ng ex mo? Miguel Tan Felix, biglang litaw. Mga kachika, may surprise pasabog agad sa pilot episode. Nagulat ang viewers nang biglang mapanood si Miguel Tan Felix sa opening episode ng The Master Cutter. Kasama ni Ding Dong Dantes sa matinding action scenes, ipinakita ni Miguel ang kanyang badass soldier role na agad pinag-usapan online. Pero ang twist, matapos ang explosive gunfight scenes, natapos ang kanyang karakter sa isang emosyonal na eksena. Kaya naman ang fans, bitin at napasana, bumalik pa siya. At yan ang latest chika, surprise appearance, pero matinding impact na agad. Danny Barreto, sumabog na! Mga kachika, sumabog na naman ang Barreto family issue. Diretsahang sinopla ni Danny Barreto si Dennis Padilla matapos itong mag-react sa isang interview tungkol sa kanilang pamilya. Sa kanyang matapang na mensahe, sinabi ni Danny, "Ikaw na naman kawawa," at inalala pa umano ang sigawan at gulo noong bata pa sila. Dagdag pa niya, pagod na raw silang palabasin sila ang mali habang si Dennis ang laging biktima sa kwento. Mukhang hindi pa talaga tapos ang tensyon sa pagitan ng Barreto family. Ikaw, kanino kakampi? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
1: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: TTT.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Noong una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, this is Hannah Presillas. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app, available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Tip, tip, tip.
1: Trip ni Tito at Tita.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito.

0: This is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, this is Hannah Presillas. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app, available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

Kabayan, nahuhomesick ka ba? I-download na ang aming mobile app at mag-enjoy sa mga kantang Tatak Pinoy and feel like you're home. The V81 Radio mobile app, available in the App Store and Google Play Store. V81 Radio mobile app, free now, free forever. Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, I'm Rob Sir Evangelista. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: sa'yo.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.